Kalankalade no eye mo emo ni akoko na memo ni tomatoes from amo akoko na tomatoes from

0: sana DJ promise bo wonwuma oha obi ti mi firi oso amane bi ti mi firi oso wakoma ti mi twa wo yam why na ti mi bo nwum sey e ma osoro ni asase eji tumu se eyi I promise boy enyum na fa yen ko bo sha asase
1: ni se e ba ko bo sku da mo bo mi sey come on.